0: salama, joj, ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami i ketro.